habakren halor ke jinglong jingman ha ka san perthai ha ka jala ubadhar ulakanta halor ke jinang klan jo ka sang bharatiya janata party ke ta ka bjp ha meghalaya ha ka bolo ong ba ka bjp ka dan yela ki nong kersan kat ba ka npp ka dang yai long ka sang san perthai ka balat luot da ka jingklan ke jongka ha ka jala U Menteri Rangba ka Meghalaya u Conrad K. Sangma nim ka singi ula ong ba ka jingklan ka bakhrao tam jokari India ka siong haki samla. Ula keren ni ka ni haba a jingkren ha ka lempung skill rate arajat apun riu ka balalong ha Hollyhocks ha Tura. Ha kati ka lempung ka sarkar kelas sam ikitiar Propel Startup siya ki news pak kandai bu prangut kinong yok mentoy bat kala a ya lai pusau teli ki work order basong door palat ya ka katan riu poin sam kandai kelur tengka lengba ka skills Meghalaya and SHCDM ban a jingikai pentibit ya palat saw saw spak ngut ki samla na keleng gathan jong ka Garu Hills. U Menteri Rangba ulo ong ba palat san pu prajar ngut ki briu ki la pendrum kerteng ila dia ben yok rung si ki jing ajing kai pentibit ha ki jat kam ba per per ha ka ba palat ar pu prajar ngut ki bala yok jing tibet bat khat khanda ha jar ngut ki bala yok jing kersan leng ba ki sin jam ai kam ai jam. U Menteri Rangba ulo ben rap ru da ka ba ong ba ka sarkar ka dan ni ka thong ban ajing kai pentibit ya lai po hajar ngut ki samla haka senem mang tengka arajar arpun riu arpun yo. Da ka bapen kelan ya ka jing pai kemat ha ka jing yo penrungkam ka jing lak ban sengkam la jong bat ban penlong ya ginong sya hikai ki bala pen kre da ka jing tibet ha ki jat kam bapher bapher hadien habut. Ki sok trun na Meghalaya ki bala yo ya ka nam GI. Ya ki bala nyau ba ki long ki ba bang tam ha ka perthai la pen I nam ya ki kum ka jing ai so bha sa presiden jong ka United Arab Emirates ki so turun ka jela ya ki bala thong ha ki ranap lum ki long ki bala benanam halor ka jing don ya bon ka sini ka jing duna ha ka ba pendap le re ka kpo bat ha ka jing ubi ka jing mat nalor ka jing bang ka ba ula job ya ki we pat ki so turun ka perthai usak turun ke Meghalaya ulong ba koridor halor ke bor temet ke ba ulak ban kenti ya ke kek kekia. Kajing peninam ya utai usok ke penpau ya ke rukam rap ke berius pak jom ke jela pateng la pateng bat kala kenti ukeredan ru ya uni umar rap bala penmi da ke jela Meghalaya hakir rensan jom ke perthai. Ke office usap divisional officer civil jong ka pathar kemak civil subdivision kala pelia bat pelat pat ba ya ke terilang arajar arpun riu Inter-Village Development Championship nak bentaban kentiu ya kejingi teli bat jingi terilang hapadeng ki Shnong Kitao Hariboy District. Kat tu kini ke kubur lakut, kebelawan syupi nak akaswani Shilong. Hakapur Prabaji ini sok pat pakai Delhi Station nak bentaki kubur kiban wan nakah.

kri jong kai ki pa jong ka ri jungi sha baro ki banta jong kri ki kanong kan shrat ke ba le se ki wei part ki kor ki kimpoi hen re lemba kri dio naru pa kla sengi ka do mata kla ya but ni long ki ba kamen hadu ka to kata ban don banta but ka radio but ka wei ka phang ka pinge kwa ban ya tai ban ya sultanat ban ya kran ka long bale bang idang it hadu mata ye ka radio nomor ka long ka parlok ka jungi ki kam ki jam jungi ya pinge training yo parlok ni sap jing rai bat kawan ra aru ka jing sultanat ka jing kemen ka jing im ka ka jongi bat ka de ka wei ka aka ka lat ka lenti ka radio ka la ban ya snow ban ni lemba ha pren ka jing kemen ka jing so si ka jing nong kum no ka jing khawai bat kum ta ter ter mo ha bang perkhat ngim la sha ban im klem ka radio bat ka long ki e ka kemen hadu kata ka e number ka don la ka jong ka bor ka ba phala le si mon marki on kadon kata ka bor ka ba le se habangi sab radio ngi sab jirwai ka onra ai jimu chpar kha jungi ban pinwan dor ki jirwai ki jimu chpar kha jungi but kadon kata ka jing sotnat ban ya jan kum ki parlok leng ba ki request ki program ki bangi phone ki rjs le ngi pa message ngi op ban pan itu jirwai le se itu jirwai iba pen kan mau ki jilong khna ki jilong parlok ne kano kano ka bentar juga jing em ka ba pen lung men sem pen kemen bat kum ta ter ter kawan ra ru kum kata ka dawai ba le se ka ji long marwe ngi so kenja ngim dan perlok dari lemba ki jing rai pre ngi yo perlok radio ban sngap bat ka don la ka jong ka dawai ba ka ba ka radio ka ai ngi tikini kalong ban ya tai kalong ka ba yar sha ba palat perlok dari tang kuing ko ban ong ba ka radio hadu mentahi kalong ka perlok ya nga yapi ki nong sngap kum ba na ka por sha ka por pi pa ki request ki message pi sngap ngi step but made but piyo bon ke jimen toy but kum ta ter ter but mangi ki ba don hang ni ngi bon bon ke jimen toy te kolong ke ka ba ida smoke man ban rakhe ye ni ka khandai post name jo radio but kum ba nga jo ong hi ni kermen but ngin se e ba ka radio kan jam shao mau jam oba shispa snem kini ri ka akash pani fm jong pi bon chafi how fm shispa live on radio mega kum jo ha news on air app.

là cái ly là ông papa ông papa nghi bưu nghi văn nãy ấy quả bên cái ly cái ông nghi nghi văn nãy ấy tiểu tao ông papa mà thay điều bấm năng khăn start mà bắt đầu rồi start sai anh thế ông cũng đâu ông nghi tên nghi nghi đi kí bây giờ bắt tay nghi shri phi khuôn đi kí bây giờ bắt tay nghi shri nghi ta kí apps mà kí ta kí shri thế phi ta sốt thôi kí long kí shri mà nghi long kaju kador kador cũng nè thế kí shri rồi kí ya nó wave điang tiểu là bắt tay kata rukam thế ta ikon em sung khôn nghi kata kaju bám trong tàu khupa ilet sa shala kame yong mimi nghi bắt nghi mimi nghi kí bưu nghi văn này kulikum tamu wong mei ngingi wana ei te kata ka kame kala batai kong kun ngite ngide ki ba hiar pateng na kita ki armut ki brio ma na pila suntu hi na ka adam na u adam bat ke em ngi hiar pateng na kita ki armut ki brio te kata ka por pada kat utau kun wong te mimi i papa pat i ong hana bangi ngi hiar pateng na ki shri tengah kuat te perlong ba ke kemi ha kata ka por ka ajubab kumno ye ta ikun ba kalawan ra kajing sam kalawan ra kajing rke kata ka yeng hi baro ko bai ngandong biang sashi sin ko ba julong gi kena ki ba sultan ban kli jing kli la ki kemi ki pa ko bai sing we kena la kli la ku pa ong papa ni ki breu ni wan na e te ku pa ong ni ni wan na ki shre ni yar pateng na ki shre te umsung hon ni kata ka juba uli kli sana ka kemi ong mei ni ki breu ni wan na e te ka kemi ko ong ni te ni wan na kita ki angut ki breu ni yar pateng na kita ki angut ki breu de tau khun wang te papa per yang mengiwan ki shri de kata ka por ka kemi ka aya ka wei ka jubab ka balawan ra ka jinger ke ha kata ka kam rahi bro ka wei ka yeng hi bro ka wei de ngak kwa ban tip na pi par lok par kat kom ka jing per kat ka jong pi ngi ngi wan na ai but pi tharai kata ka kemi ro ka jubab kom no ha kata ka por ya tau khun de ngak ban tip pa jo kanai sa praza ni wei not our lie e wei ya per kat lagi jong ngat tip ya start ba ban per kat ya per kat lele ka de ni ka light ro tang mani yo ban ni shimita ba di keri ma kanai sa praza ni wei not our lie e wei ngan ang sa chi sien u khun lo kli la u kpa pa pa ngi ki briu ngi wan na ai u kpa u ngi wan na ki shre uli kli se ka kemi ong mei ngi ngi wan na ei ngi ki briu ngi wan na ei ka kemi ka ong ngi ngi har pateng na armut ki briu ka hak ta ka por ka kemi ka juba pade sada kum wei na mar ba ukon ong ipapai ong mengi wan na ki shri kum no kum ta pi ong mengi wan na ki ta ki briu te ka kemi ka aya ka wei ka juba ka ka ba ka lawan ra ka chingar ke na ko ban tep na pi par lok kata ka juba ka ong kum no te kajing keluar ibak do na lau sotun kajing keli ngampat dakut ibak do ila ongkum ni ke ong u bak do bestat lah te iyo abe yang kejumah abe wut wut tar tar abe tuan de lei kajing keli ngelak bu lupa alai teli nama ngatip kepala orang yang ilang bestat ngakli shwa di ni ibu suk maha tang ban pensyong shit tang ban wan pen wan lan cuy pi barok mah kini program fun unlimited beri kedi tahun kena zau prasan iwe not alai iwe iwe akashwani FM jompi no shi spa live point real megahertz.

Sachsin meang palong a prang sam hai phi shega program fun unlimited by RJKD oi palok tang how she's palai point dream megahertz ka pola nang ya kembang la kolan ngan saman radio sa kawai ga jingkli ngan chupun kan ma biang ga jingkli ka baning kong ka long kom ni u khon la kli la ku pa wang pa pa ngi ki brio ngi wan ngi wan ne ai ngi mi ne ai ti u ku pa wang ngi te khon ni yar pateng na ki shri te le si la juba la batai ti ki theory ka mat ra ka long shortcut kom ta ban lai bam ko por wang ngi la yar pateng ngi shri ukon le kli sana ka kme wang me ngi ki brio ngi wan ne ai ka kme ko ngi te khon ngi wan na ki ta ki arngot ki brio ma u ka em bat adam te thang ta u khon wang te pa pa pri ong ngi wan ki shri te hakata ko por ka kme ka la juba kom no nga ko ban tem ne phi polok ba phi tharai ka kme ka ong kum no ba ken hap no ban sngap jala ne u khon ha ban hon no ya kata kching kli la se ma tang man ya biria tang man sko tanan bri aje ki di ukna sa plaza ni wait on ala i wait wait ki jubab ki lan nang bon bon ha ka inbox ko jonga ngan bu le no kloi kloi ha shwa kata na ka benta ki tu ki perlok ki pra ban jubab na do ne le se yo pira wa no ban sngap ki jing kli ka ba na mar ba pila ek wa tai no wood wood yo ka thut sa ka network ka poi slam shi bit ngadan ni ka ni ka wi jing kli ka ni ru ka de ka ek ek ba ya dei bat kade ka ek ek ba ka jing kran ha preng ki shi kurem ma preng ki shi kurem ka lok bat u lok ha ka wai ka sin kata ka lok ma kade ka baju mlin ba ban pek ki film hindi baju mlin ba ban pek ki film ki balong romantic ma le si de kala israi ke nyala kurem la jong namar ba umnang ban le iet ya ka kala ong kum ni ma phi le phim jun nang ban pen ijing iet ban le iet ya nga pek si ki wai ki couple ha ki film ma u aktor la ne ushen rang u dal ukloi bo unki ujrong ding ro na mata kalok ukloi ban ban jam na kawe ka na na ban ban jingi na ka na na siliang duriau sa siliang duriau le se mo la kampen he ken mata ka po na siliang wa sa siliang wa na siliang duriau sa siliang duriau nang ta ukloi ro ban kiu ya ulo man ki ding ukloi ro ban yaj wa leng ba ka ding te ta ulok wang wa ko ba i ngaro ngala te ban le kum ta ya pi nga i te pi te kata ka lok o ta ta la biang kata ha to phila ban lech men ta sha yo ban lech ban the jing the ya nga khelik ban the ngan tho ka ne ka les khelik men ta sha yo lech ban the jing the ya nga ha kata ka por u ta ulok la jubab ya ka wei ka jing jubab ba la hap no hi ban ya sngap no hi ja nga kwa te por lok ba phi tha rai u ta ulok u shu jubab ne u lech ne u kum lech la da u lech ru ule kumno balada uklem lejru pitarai ujubab kumno khnang bu online ban lej chata nga kwa banyo sngaw na people lok loy kloy kloy pasuk nai sa prasan i way non online i way i way ka basuk bhang an palingkot ka lok ka long phili phim junang bat pit ijing ej ban le ej yang a kiwi kiwi ki couple te nga yo i ma kida ki le lut na kamta ki kurim gi jong ki khamtam ha ki phlem lei ki kloy ban jingi na ka wei na shliang wa shliang wa ki kloy ban ki ulum ki kloy ban ya ya ka om ya ka ding gum man shu ya kren ma te ta ulok wang bale pi kren gum ta ba ej nga nga e te pi te ka lok la yo dao kan ka ong ta kan ke kan pi man ta ki le wat shayo le ban thiet ki ni jing thiet yang a te ha ka bakum ka ta ka por pi tharai uta ulok u ai jubab kum no la ne ulek ne u khlem len bat ka e ka dao ko ba u ai pha ya ka jubab shukan dai zo plan sa ni wei no an la i wei i wei hello jong ka tu ka jing ya hier pateng jong i la ka dei ne m dei ngan pule ki jubab ka wei ka jubab ri kong di la message kum ni rj ka la jubab ba pi wan na i kan okay okay okay pi mut ban ong ba kala jubab yala ita ikun ba lesi ba uta ukun wan na ukpa mo ta kada okay ta khble shi bonang ta di iba deng na mauteri ong ka ong mem yo i ka tedong jong uru ba jrong ka deru kum uskum ka shri nga iba deng hello ba deng na mauteri thank you so much lesi mo ba ukpa ong her peteng na ushri te ka kami kala song shrai mo ka ong ba ukpa ro ulong dor kum ushri idu na umtar de sa shi sin mo ipa jong pi te iwan na ki shri hi okay idu na umtar yong ba ukpa jong u wan na ki shri na kata ka down de ta ikong di ong RJ ka kami kala juba biang ba piwan ni papa jong pi hi keng ikong di sus ngi hello kong di okay pi ong ba ba uta ukun wan ni papa na ta kadau ta sa kwe ka message ni barit barit na sao me shi teng yong RJ ka ta ka kami ka juba

ladawan ladawan mau na usri te ladai ban ya don tedong kain mengiru mga ibarat na samer si teng hello barat small song shit mo lada ong bawan na kisri hap ban ya perkat ngin hap ban ya hek senyu nang tangi hap ban don tedong nang ta kum da ter mo barat tak mani sengu ternat pita rai bakata ke kemi ke aju bab kum no te kat kum kecing ya perkat jang pi pilai ai la ijong ijong ijing sengu tu ke belai shibun sekawai ke message ni ibana na lauso tun yang ta ke kemi ke aju bab kum ni PRG Ukpa jong me uthia uyatu okay ngan hap hol shwa kan ni ka jubab na ibado na lau so tun na mar ibado ila yo ya ka jubab ka badai bethe ke blashi bon bana ibana na lau so tun ro ila yo ibado ro ila yo tengan tip ibana bi ibado ke di siparan ne kom no tam lele so kawai ka message na ilal manchkin hello lil manchkin aslam habim je shim da shon ne ta message ko hi baka this is a lil manchkin kermen panchayat pin klang bhanga tra ikmi jubab ya ukun yong hapet hipi kenkhon ipapa jopi ilong kadur kum usri ne kum no okay lil manchkin ta thank you so much my dear for your participation ma bishi bon pleshi menta nang tadi okay ti jibab iba sono tenat tang ba impat day ma lil manchkin de halor ketu ke jingkeli ke ba aru ngala keli ma ba kadon ke jingkeli kadon hapet yang kishikurem ba ke kurem kala komplain ya si uta blog ma Lang pi tipem jo nang ban pele it pem nang male romance male romantic yang ki we ki couple tengah yu i o ki le lot nam taki kurem ki jong kima bandai compare ber ki film hindi le te o ban ki jo rong lum rom salia ma ban her sha om rom salia ban jingi na shiliang si shiliang rom salia ban ki jo rong ding rom salia pi pat pem jo le e ni menta jo ga ta ulok lok ma ba it pikiran bi le yu kum tanga nga it te pi te ta ka lok jing sha lak kala ngala thok kane ka les ke le menta she yau le pen the ini ki thiet yang teu tau lok ula ai kata ka juba namar bu sum jitu ban lai te pi tharai ba ula ong kum no ya kata ka lok te kan kanum dan correct answer anything is possible ma kai kai ka ba pi ai sanga nga ko ban tip ba kum pi kam tam mo kilong ka pari be don ni la da pi thai bi ki pa kam kilong kame ki jong pi ju ya ai dau kum no pa i ju ba us kun dai sa frasan i wei not a lai i wei ngan continue biang ban puli ki message i do do na khar krang yong kakme kala jubab da dei bingi wan nagi shri teng ila dei bandon snyo baro shirin yang kong ki shri hi mengai duduk kan krang pi ong ya ka badai duduk tang bang atarai ita im pen hon ya kan jubab ma de ka lesi bon duduk tang ma pilai shi mentang ala sengau de nat shi ka dei e okay de saka wei de ka message ngi wan na ublei berkata ka kme ka jubab tang badai ustad scientist te syukuran kai pi kon ka ong kum ta pi rj okay ibarat na mau jam thank you so much ka bas ngolong practical kata kada si sama jaba utau kepau di ubakam start di scientist anak ulah syukuran bit kong kembali si bun barit nama udam dem sige wedi ke message ni pi mar banyang dia RJ tarai ke ong ke kemi ke ong no kamanga te pi kun from kong pi mar banyang hello kong pi mar banyang ke blesi bon ni ke message jong pi le sia ka jing song shrai mas ngau kwa ban penai bi tai theory le jong ita ijing batai le jong ke kemi ke ong Pala ikulan start kong ta kanga na kamu ne le si mo le kuma pi ong ba nga kama nga ti pi kun ta iba hep na rang skau ya message piang ne tip kadi gebrim yong kumi lada de bengi wan ne kishri ngi haban long kum kishri ken re mentapan ngi long kum kibriau te ngi mlong te kum kishri syukur bab kelomar mo arje kidi ngade ba hep na rang skau kelomar ba hep ku boleh sibut kala pensung tenak si siapa ya kan ke program mo de ba hep na rang skau ba kidi ki wei ki ba nak ki ba do ki kong jarot ki kong pimar menyangkung di susngi baro kidi belai si mentasha ke mana ku abapin ya juba no ya ka jingkeli ke baru kum jo mo bangindup ya sengo tenak sengo hit kini to sekawi ke message ke ong ke kemi ke ong pat hadien bawan na utengaw em tarai ki siar ke pat mo RJ ngai kong deng na mo shibut hello kong deng na mo shibut ngapleng zoom IP chaka fan unlimited ngampat jure yo sngoi tai ker teng kong deng na mo shibut so tan nak shisha bagi bana mo shibut ki sngap ingi ni ke puang ngan shupen ken ma bi da ring card bi RJ ki di ha fan unlimited tang mo shis pa lai point jio megahertz number pla ben shim ta di kan dai sa plus any way on online way way ki ju bab ki lanang bon ti I kong deng na mo shibut yong ba ngatharai wan u tengau kan ma kham long khor khin dia ma ban yu shri le shi bon I ba hab la da de bing wan ngi shri oh kan ke message ke berem ma ba hab ikong di la message sa shi sin kala juba ngi wan na u blei kong di susngi okay kong di susngi so it sat ta juba jong pi so we can message good afternoon RJ Kedi mangala ris

Tá. Quer tocar comigo de um bacatate deitão? Larissa, congratulations, darling. Iba na, iba do lao sotun, i Larissa, kibala yo, iya kejubap ke bade, deitang kata, si wei polok jengi ngan 40 kejubap jeng, i niru ila yo, i kejubap ke bade, i MD. Hello, MD, thank you so much, my dear, for your beautiful, beautiful answers. Yes, you've got the correct answer. As always, you're such a witty person. Okay, kejubap ke baal. Once again, dear KD, kejubap baal mo. Uta ulok unong ya kata kalok ba kita baro ba kayo iya ki film te ki long. Possible only in movies. Kat bah pertai te ka bom long ngate ngan le tang ya ka e ka bangala ban le ban ngam de u aktor ban ngekat ya ka ba pi ong ma pi from MD. Thank you so much MD for taking the first initiative to, you know, to ba pen jubab ya kan ka kala ka ba ar khan sa utan nat mo khin dia nga kwa ban tip na pi ba u ta u long jong ka u ai jubab kop noi ta ikme le si ban pendom no ya ka la ban pen hun ru ya ka ban pen bit kham nang mo kirang ban pen bit kom no kum ba yong ya MD ba let's see ulo ang ba kita problem te pi ki ba shu ya ak te pi ban de ha jing si sang ngam la ban le du ka ta mo ang kom ta le si bu ne MD nang ta de ngan pe la don ne em la ju ba ka la ba ngam ang shu wan ma so ne ka we ka message ko hello RJKD nga isu ba ngala wan namar bangadang de bam te ngate ngan ong baka kemi ka ong yu ukun ba ipapa jong pi isriem ya ushri takada u ong ba wan na ushri hi ko bla shibun. Hello kong suba kata hi mo na mala sngum shrai em chang ban bande ya ka jing juba jong jong ya ka theory la jong le si bu ku pa u ong mangi wan na ka shri namar pu long dur hiru kom ushri. Thank you so much kong suba so ka wake a message nei sweetie oh hi RJ ka kemi ka ong tau kun jong ka ba uble la thau yang ni ki kendau ngai sweetie. Hello sweetie su chang, thank you so much darling for your message. Ngatra gari first time bangan yo pilih ka message jong pi wala da ngala ju as ngau ba pilih shim ta ki wei singi di ba ki wei ki aje sa ka message sa si sin ka kami ka ong yo kun namar ba i papa jong pi bun kam kum ki shri te kum ta ken i ong bang i wan na ki shri manga ya sha. Hello Aisha de jing yan nang bani pen proof theory kini ki palok jang ate la long palan. Thank you so much dia Aisha so ka wedi ka message na i ban tier pang yong ni na, nai deng lawai ke kbe ka ong ki shri ki wan na ki brio mut ong kom nu ngam ngam so tu bah mo ban ya ka message jo pi mut ban ong ba chri ro ki wan hin ki brio ade la klum mar ta tlem ka theory so ka ka message. Hello KD ka kme ka la jubab yo khun da ka ba ong o i papa jo pi i batai bla bla bla let's see ro da your correct answer let's see Larissa Bana Badeng and MD. Okay i do na tam yong ba oh isu ang ido but ikong nak jaroit la jande hi ken dia tok ma ka juba jo pisia bro arun sakwe ke message ni sweetie ibiang yong oi ngade ke message ke berem sakwe ke message yong tak ke kemi ka ai juba kum ni PRJ ukpa jong me u ta iba na la la so tun oh ngala de pulet dia ke dia ta pimar banyang ka juba ba armo dia RJ tharai uang la darang uslap tengan select mo from kong pimar banyang. Ma kejingnya ai dau ki kepa ta ma la long palat ke ki men kepa da sangat ba kong pima banyang kele si bun kumang ong karam dan ka right correct answer karban nang ban pen komik yang ha ma ita inde nong jom kan tap kti e ba karban nang ban ai i jubab i ba pen samrki i jubab banang ban pen be ban pen hun no eta ka kemi ita inde inong jom ma kani singi la kala bande ke jubab ke baik kami kan dom haba u jubab kala bande ke jubab ke ba inang ba ban ai jubab ha do ba la syo be kala ita imen kami ke boleh si bun kong pi mar banya i ai da pun man ya kamar yang mo kong pi si ba hab yong dei ba kam don pisa pi umlet le sayo nga dei ba hab na lang saw dei bom don pisa mo umlet sayo thank you ba hab le si u nga ngam don pisa ngam tre le ka pisa le ka dei ka wei ka da ba mo so ka message ni kong di ong RJ ke jubab ar kalong ba ujai tu usu online nomor pertai online menta yo lut kat bakwa haba syang ni kong disuski pi ong ya ka badai kong disuski kumang ong kanam dan juba ba badai ni balak tambah ke balak long very close ke mas ngau ya hap ban bakadau ke babiang ba uta men kepa online menik di kanir kalak lak bandai one of the reason mo kong di thank you so much so kebaikan message ni.

Do yang jubah ba armo uta ulok u ong nga sampan kana pikme up shwa uta ulok u pet wood krat bet di do dom tam okay u sampan kana u pet te pimut lada uan raka kame kam dom kala penat yo kam pencet jing ta supat yo unya lemna kule shi bo de do okay ki message ki dong bon bahang ne I la chang ta chi RJKD shi pang ma Tiada lor gitu ki atli ki jingkli kalan kadang play wood wood cuknai sama perasan iwe non ar lai iwe kewe kedai ba ukpa ukun lakli la ukpa papa angi ki beriung iwan na ti ukpa ula jubab bang iwan na kisri ukli sana kekemi wang mei ingin iwan na ka ong bangi ngi hiar peteng na kita ki armut ki brio ma pa ble la thaw ngi kam tam tam tam ta te u khon wang te kum no kam ta i pa pa pri ong mangi wan ngi shire te hang ta ka kemi kala juba bat kala penhon ya kata ka jingkli jong tau khon pi tharai ba kata ka kemi ka juba kum no kala ban de very funny answer ma pa chuk na sa prasan i way non our lie i way sang away de pat ka de ka jing ya kran ha peteng kini ki armut ki shilok kata ka lok kala kala lesi kala complain la tau jong lok ma ko phile phem ju nang man le romantic phem ju nang man romance phile kum balong ki way kham tam ha ki phlim ki shin rang ki kloy ban ne ai ne mata kan thai ma ti tang ki kloy ban yap na ka ban ta ba i jong ki ki kloy ban ke luom ki kloy ban jingi ki kloy ban le kan ni bat ka tai long dil do anything ke ma ba na mata ki ba i phile phem ju le ai ne mata jong nga te to ka pang ni ni ki me le te to se nga le nga i te phi ka ke me pat kala yo but ma ta ka por ka ong kum no kong ka le se kala ai di te pala yo kala ai bat ka listing to ka ong ke phile che yo le pen thiet ki ni ki jing thiet ha ka ta ka por to ka pau la ju bab no em ding ko ban tiep na phi ong kum no to ka pa bu un lach ban le cha ta che yo te kum no la ban pen biet ban convince ka ta ka ke me ma ya ka ta ka men ke me ka jong o bu un lach le ding ko ki jubab ki ba komik kanam dan ka correct la ne ka right answer la ne ka wrong answer kan ka bala ki ban pen komik yang akan ka singi kita kinong kinong job na ipa ing jubab sken na za prasa ni way not online iwe kan ni ka ka jvani fm jumpy

sorry. Long kampat da day e ke most correct answer tang ba kala yo hin hi seta mo. Wan salan sa kwai ke message. Ke cuba baning kong suang rang wan mo. Okay ta. Melai kila bun deki message juba ba jong baar dengan pulih kum ba kalong ma. I kong di ong ka arje ke juba baar kalong ba ujai tu usu online. Oh i kong di la de la de pulih kini mana ma. Di ba hab i ong day bom don pisa pi umlet rasa yau ngadi ba hab narang sa. Okay ba hab nang tadi. Seni Iwan selan i ong oh ikong mem yong katate uta ulok ujai tu pijing jai tu unum lej re ngate ngala syam yu ulok la jong jing jai tu juba bet ngatan hello kong mem mong iki ladies ngiki kenteng ilang related by kata namar badang ipa jing pa ya ki men kpa ki jong i ok jing ya le kya le jai tu te ma ban phone pat ki dos an ni ki mare wut wun

thrai ikurim je idu ro ishit wan pentet umso ane idu thank you do so ko ik message ni iba hab day bu ujai tu ban nek da ke kejat she yo prj bala ra na ukho ni ke kali ushu ai dau no ngadai ba hab narang sao et de ba hab le last na story hi ken ani thank you so much ba hab bale siri bu ujai tu ban nek ula ngo ke kali ru ke skuti ru la ra ke tu ke khun ma ke kali ru la ra tu tu khun he le si ma so je tu kai man le ta ne le haba kum ta ki dong kme ki nom hun kum kata juba ma chu ya tu lupa ma i ki dong kwa mi kwa be be ki lo chung ki nge je ngi nende tang kata te le si la da pidon ida i ba kham biang te rang la hi ban ban ngin ya hap nge no khan dia le si pla ban no ta me le pi kme ngi se le lang la shai an pan chet no ngai pi di sha dot i ya ta le te jing sultanat so ko ki message de bu je tu ban le ka kejan o i ba hap okay message ba hap la poi biang sa si sin duduk i ong kala ba al mo ki di u shim ya ka lok ya sha lang bat ka kum ba sha hi ha plem ha ha ha manga duduk kar krang ade duduk mang la ong em la dam nang ban ai daru sulit nak kemur-kemur lagi small-small gesture lagi jenis berit-berit ban lek romance ban peniat kumpa syitlong kum tangi ke teh setonak ban wan raksan tiw setonak ban ban kantam lagi ketuk jeng wan raksan tiw na syok pi jani syaja jelas jengi ma setonak lagi ba ukpa un nyisi mentalam ban ya rap kam lem yang kemih bangilak bon kam palat pentang syuong ni ni kemi lah bun kam kasyat ngan penyarap no ngai jing kliang dan ni intang syuong ngan penlek no mengakan ni ngan pensyat no mengakan ni katai ani hang tajing so tenat ma dia kebelah syu bun duduk ita i jubab jong pirit basa ngan tenat si syalik si usyu syem no usyu ang jal ngan ya syat lang no koma plemendi la pen remun hikin la belas la sawi ngap jing men kemi ta sekewai ke mesej kan ni kewai ke mesej ni palok jengi yong kem ni utau lok on ong ya kalok pa du tu aktor ken ni kitu ki film ba pet ma phi ki bala pan hon ni ga jing kwa jong phi nga te de normal person nga mla ban hair wood wood sha sha ba pa pa no do superman phi mo ta man yo hair ke mo ke di from md hello md ha ki wasu tna shiny juba jong phi ru la yo hi ban yer ke sung bang sung hit sung shang shit kata ka jing ong jo phi ba ting teng mo ki pa la sung dom ba sha compare ki aktor ki don na paling jupi ki bila ngam dai u aktor hindi pi ru pam dai ka aktres tang ta kala wan pendom ki kemi hendri ki ki ka ka jubab jong ki na lor ki lai ban lai cha ba ki mut ban lai na lor ba ki hap jo pan hon no ki lang kemi ti la si ngai ka jumut ru kan pan hon tang ba yo ya ka jubab pat ka balong be sebuk sebak kan ta lai lai hendri ki tu ki jubab jing pan ie jing ki wei ki balong jing ru ka baras ngau ten nat shisha shisha kumpa ong iba do na lau sok tun ba kitu ki aktor ki yo tulop da ke kelur da pi ai yang agak ta kata tengah ngale be ade ba do na lau sok tun masalak ma so ke ke message ni sweetie rj sa kene ke jubab ke ba armo ta ulok wong ya ka ngam don por sa sa ka wai pat u kli ke la ya ka pi pat pi it ne em yang nga ade reverse psychology ma bai ong ki beri ma sweetie thank you so much nang ta sagawai ke message ni EP mar banyang sa sin mo dia RJ ya ke bening kong me ke ong la dei dei ki shri ni la dei ban syong sha klau pi kun from kong pi mar banyang thank you kong pi ba pi dang shimenta bat ke kala ke bening kong ru kum ju te ke poro kala jan kut atat hi ni dang duna satang kong ba pra minute ye ban ni beteng bat ke ni ke program fun unlimited ke ni si ke jing klik ke bening kong kum tu ko mangala kli ti kong pi mar banyang i ong baladangi dei hi ki bawan nak shri ni la dei sa syakraw dah sekali ke message ngati ngong debu umdon pisa pitarai umtere ban lek ngai ikostron na umar ne long hikum ta na masin bala phalik thiet ukpa ha ponlot i ukpa ki kemir gi di kinong ken show ken diam ma ukpa sin bala yo mai nong la ai ikmi hak ni ke singi le si ikmi ila kumpulot ri ki pisa mano ban tep la shopping online make up ya ledai ma tang man yo erki ngasuk ba share ita kwa banda lai hi ku pau nong nong banong ai pisang ni kemi unha ban te di tala dei hi ku bong i kostron ru bale si la kumpulot ya ka pisa amnut su ban lai iba hab narang sao dei bu je tu ban lai de ka kejan oh to ka bas si kala poi arsenal sien ba ham sekwe ke mesin ni wan selan juba ba aru ong un lek bek tang bajur palat ke blok kali yo om lap dukan syu wan selan ni tale ida ba kamut ma dan ku ong ikong nak menel bala lut empeniang ke kali pi pi ong lek si ba blok kali yo om lap dukan te kam dei ke beker ki em kata kajing lek dukan lek si da blok ru hab be hi ban poi sha yo ban lek ti tang ba ita ida ru iba biang hi tang ba ngatharai kan nom penhon ni ta imen kemi ma lek si ong ke di uta ulok ula pen bi imen kemi ula ong sik kemele hino ma pi mentashi sin ngan sai pisa extra ya pi be pinyo

Hello，hi，con nè，đè con nè, biết thì mở lại chứ, lại tới, lại lòng bà ar biang mình ta ngay rồi, cái này nâng con nè sao, chưa ra, tận phe ra ta, để hai bà con ta con nè, phe chạy phe khác nhong. Ngarok ngabiang. Ya biang ya biang ha. De long kum no ka biang sto charan. Shit mo. Ngarok ngasu shit su khluj ba da pet pet ka biang ai chu ben slap ken. De ba gam tan ya tiam no da jengwi yam to kong nam das ngai. Idil lah ya hei bahar ha. Ya no pick up and bis ngap som ha. Okay. Ha. Nanta. Okay, ta. Kau boleh sih buat ni kong nak mau bapila phone sih. Bapila dedikit jerui rot nam ta cunga ta nang syak nang klan. But, kesengai basuk berkemian ni pay mah. Tak hadu bengen ya keren biang part next week. Ta, bye bye. Bye. Okay, parlok ngan pulih syak ni kau wikin message kau lah. Poin ni kong eh syangi kini ke ongkum ni. Kesengai berkemian bershit ya PRJ. Bentem sik ke jenwai nak film maki. Mga ikong deng na loom red. Hello, kong deng. Nga try ka di kasin maning kong mga niopuli ka message yung ikong deng na magigidon iibaya, ibala, ibalating, kibade na loom red. Ikong deng ti ida si day kasin ka maning kong let's see ngam tip yuk pila di regular o siyang imuan rebat nga. Pila ni ka maning kong ngangit baka nung day ka bakado. Okay, kong deng. Nga mapanjit na ka jingway are are are na ka banta jong pi na ka plim maki. Tihoy palok. Kini ki likely shua ki jingwa ngini sngap lang hagani ka por kat bandang ye api giwe pat ki porlok bandang ye shimta ni ka por un nombor de kendai sa plus an iwe not a la iwe iwe pila ruban ye kol shanga shu not la in real sa ar kendai san a not sa nyau ar kendai iwe iwe nyau not a de ka baman tang ini sngap shikini ki jingwa hadin ni ki jingwa ngini sa shim biang ki phone calls ki jong pi kini de ka akash vani FM jong pi

How she spotlight point real megahertz par log sashi sian part ni pedang subhai pi sha ka program ki jing rai kasi tang na ki nong rai ki bade ki nong rai kin thai de par log ngapriang subhai pi sha ka ni ka program ban ngai aj carrying in is ngot nat lang ha ka ni ka por but ngin is ngap ya katu ka ni kli ki jing rai balar rai de ki kin thai but ka program ka bawan shipi tang nau shi spotlight point real megahertz Akashwani FM Jongpi. Tingin niya sa dangi ka niya program ngin niya sa ngapi ka jingruay jong ikong Catherine Pungrop ka jingruay bala ay karteng tang bat pi bat pinbuot da ka jingruay jong I Valerie Kriye ka jingruay ka bala ay karteng ka ko menti u maungut briyo ka niya ka Akashwani FM Jongpi shi spotlight point real megahertz.